0: ukoriani asomorobo mosine ke bagwase Jumatano yega karibu sana lindeto sange gati deke kumenisano neberichinsani nyeti abo na mambia good morning kurase ensemo yao leo netuko lilie tiro onye tali inga neti kambitike nrete neti rusantire na yanda mange bono leo netuko lilie tiro anafrende mbate vete nga abantu batakire kuobo agoche chiro gaiga kusini chibesati ya keire erende ya ayonsi ntuchiko ya sangaiga ase Jumatano yiga ase murubulibu omo usine kibago litera neli denyaboke mkote kanungu kwa liga nigato sange wika atinsa isano na ibere amange na yogo chiko na goto manye kuruase ensemo yao Nairobi mbiatule tuwabu kiribia mwagaso nubalete olibu wabotege igugu chiga lakini mwagaso kendumboro yani mwagaso nubalete lakini mwagaso talibite mwagaso kendumboro ara friend mbora ebu seronka makawaida tuachire bono tuayantiranire bono ntuno tolebu na aba Nairobi na yoko na goto manye kura sense mayana kimoge nrete ara friend bono chitari kitiku chia ikire na indi chitu sago chire tiga toko tebi nga bantoba Nairobi ntubu atibese igonyo kore ngari tinga bantaba be tome chichi tau nintuba atibese bono yakara manga atare kuminambiri na ande chisukuru nchire yentadi tamobia mba tulikire tenga dia parent ga dia ni abantu mbali bakurete chifisi na yanda mange igo bono igo goto ira ngorango abantu be chitown to bati besa bono ni chikambitule to tigengwa kego moti nyoro yoga karibu sana yo akoro kubuna nansi kwa mbuko mweli etifa
1: yes
0: etifa karibu sana
1: kwa tebirenga bato tigepi ikwe bako bamenteranga abana mbasirete school omugati to kugururia monene ukalirwa matukabere rero ne riskerimo
0: in fact yo se ko hoy se ko kore mistake kore ogore megati ye meke ye kawaida ya 400 grams megati yo 60 igo ko te na kenyo kubate batato nyomba okogore tatu
1: okogore tatu
0: yo nyoro uri omone no erire igo okogore megati etatu
1: igo bona bantu
0: kero yo momo nande you you need banywere chai bona mambi
1: igo sa 10 teraika ngoka nyabana
0: sa 5 boni
1: sa 5
0: boni ga abana mba banywe chai mambi banywe chai numugati bona kero banywe chai numugati onsa breakfast yeria bande ababa ke bali ko
1: nande ngume tingi batali ko rarira bono bakubuka mapema
0: bono noro chaba bake ababa lenga nabuko nyumukurwana nabukoboka ukogende sukuru bano konyo kuba turansa mota diligereti ko sensa 12 na nusu nande bachando
1: nande bachanda belindo
0: mami kula mami meza
1: meza
0: kwa my friend boniga abana bakuboka 630
1: bano 10 ngai bagochirende
0: lili konyo kuba turasi 640
1: mbatageti bano sa 12 abugeta konyo kurange mamu wake up
0: mami mami amuka
1: aitogochi
0: bwani gana libabogete bwano na agote penyo baika nye banywe chai lini saa mocha na gento lechin saa ino nusitirigereti
1: ligono mugati ya section ya kabiri bali bwano
0: madam utali mugati noroto mochere neti ngende biribi ati galitima goroba
1: na libakura kumundi
0: usobo kimo boro ako gendole to mochere ulia oyo chota negetiko
1: yes
0: umore sani
1: yes
0: tingende chile evi kendu
1: yes
0: tingende na bara abwati ko seta abwati go setting ibi ntombire mwata mukaruka dentils
1: kamande
0: umore sani eriso motere igoro
1: yes
0: nanda abandi mbali bandite bakuri
1: yes
0: oyo ndina bakubika tu sani ka gwaida
1: abandi babekege pia
0: omanya ko genda list fukato etitire ko rugoro na jobe gete chitobeta otaka ko litirikire ko rume
1: yes
0: oru list fukato ibere
1: ibere
0: otikora igane gechiko umore sani
1: oyande karanza
0: oma ko rike kekombe kekenene
1: obeke chai
0: umore chai
1: oikaransa
0: oma akoboko liga bono goja
1: without
0: your care in the world
1: eryo nanywe chai no mugati konyonyure tayari
0: eri breakfast ya lenge
1: eye bono section ya kabiri
0: eye bono sai no nusu
1: eye section ya kabiri
0: onye onye kape tija lengo oma ta kukura kuri choko ne kukura kuri
1: ara kiboni ga mukoti akanyamakari gatigare te gorogo te bakuna kumucha kurira mama
0: ogo mwesa ninga kurukuru wesu buriyo umore sabi oto ikaransa
1: yes
0: oma akuligi bwane remote oto ngie tv
1: bama nyako chaka kuruwa nere remote
0: oma nyako ikaransa bono etendeka
1: yes
0: negetiko
1: ocha ake gasi
0: maiso ta ya sendagere ya kuria eitire sani ige tumbire
1: etumbire sani nga
0: omwanoragira
1: omwanoragira
0: omwanoragira oma eto mwadigiri liga kore semo kompeta ibaba yana kora nga konye sukuru uga ngomori nire ndagira Kwanza bana babali gire diteni.
1: Na andi bama nyawakoboli mami tunakula nini lunch.
0: Formu 3 na fo, mami tunakula lini tunakula, chapati.
1: E, tunakula lini chapati.
0: Tunakula lini chapati. Kwa mwena kiti ngende chiti chati gati mwaka roba na mwaka rosi chapati. Wati ngende chiti po yari.
1: Boys yalikula
0: si marawe tumemaliza
1: tumemaliza
0: tingende chichi yati katite suri yengi mami ndio tumekula na boro
1: eh
0: bono
1: bono mungi na bono i5
0: dear parent guardiani na inde tukateba iga aba tata onye kubwato manu mwondo musacha bana bao bali ubolite
1: yes
0: inchu ikena na dia bana bao bakuragira
1: yes
0: ebe na bana ba iseke ebe na bana ba mura
1: yes
0: Afata siti there rorabuno mwanu akuragira rorabuno akutumba aje kirombi ngatorochini rorabuno akutumbe ndagira rorabuno akutumbe ndagira akuragira
1: nali abagaka batari kuburi abangina naki
0: ngati kibashiri kwanza batete nyanya
1: igo chingeni chirinale tete igoro kirombiri chaerire
0: aje goro nkwango katoro kwande nyama ya nyako ya matumbo na tichito Omoga kagaje takagora matumbo boli tikiro ibera kalenda kuzenya membaliri.
1: Yes.
0: Boniga omoga kekero kuarentire nyama, kekero kuarentire nsu, ekero enda ayikaranza na bana ba out inside gabo saiga.
1: Ora bapima.
0: Ayora mora aragera na barabwo.
1: Uko nya kubagambia bokora
0: busa. Na ndio tariko na gotuo mani ngakinge bituma biri mwagoro materuri na ranga ntu agoro materere gunie je ya 25 kilo.
1: Wa omongi na yo moga ndebeti ritware ngegusi na ki
0: we
1: akie diva gokuira na igesari ngokuwa na mangana ya bangina mocho mote bia paga kabaito akimba tuarire chinge ni mbake ke uki amire
0: na ya paga kaka na kinaba debere ti goronga bagenda ganya ko echiro chinsa bono mambiga
1: yes
0: bagure nyama
1: diria
0: nyenyiru ko sama tumbo abagaka na anda bangina babemi abangina especially ba etaniri menopause
1: yes
0: Abangi na baeta ndi menopause omobere gogo sabe nyama.
1: Gaki ngotakatore binte bija.
0: Ero.
1: Eh ngotakatore aganta kaya iga naende chine chichinga kichiritokuria mauga bije nyama tuwa beli umusori.
0: Ero.
1: Bona no agenda hari bwo didi kwa mateo didi mbekera ka mix ya kuwa mauga ayo kwaenda kwa beli kwa nyu umusori.
0: Igaba igaba gaka namba kwa nyu mugaka kuare karanse ne family yao.
1: Kwara
0: manyo mwano unakuragira.
1: Yes.
0: Nainda bana mbale bale chimbore. Abana bubalie kero okoyore lubo kimoko matebina ki nyabiyage. Obo kimo bubutora kando beko bwapo yensemo.
1: Poi yako yorua kae.
0: Poi akuragira ngora. Ka orojo gocha kotongeri
1: abande bake yoro
0: bako abande ba mukurire
1: yes
0: bona bangina ntumanyita abana baito bali chimbore ntumaita abana bali nyakulibobe okomotebe nyabiyage ego ikansasta ega orore nande na gote tinga bangina mbali bali chincho maso kobisa tindagira chi bedroom
1: yes
0: orore kaba ti li bedroom orore tireli ya igoro orora matoke na arora bera matobu
1: oye poi
0: oye poi
1: Because po yo mete bana buna kale nyongora
0: bone metande gocha gochera madamu aiga asenga kibona uri atebete gaka gaka yo ndetika koseka
1: eh
0: epoi impoyo garaki
1: impoyo garaki
0: tiga traiga de studio gorante gaka gaka tika koseka
1: igelindale ngwa mangana nale
0: ngwa mangana gabete
1: eh
0: aiga gaka gaka tika koseka impoi inkibona poi yakorete ngipoi yakorete to mwanonde
1: Aki.
0: Obe.
1: Aba yori. Kaji tobenye busa.
0: Busa. Kaji poi. Kaji poi. E busa ngaba goda ya tati. Mpo yokote busa makebe.
1: Aga tebere tati beti nasi.
0: Aki kaji nana tika baseka. Aki umwana uri akajandeka.
1: Umwana uri no yongo bono gaki ngogo nkonyo umwana.
0: Umwana naga akiyotorera mabira bana boto etekurutinde jeito.
1: Ndo mayete so umwana uri ale. Ntomere message go chanjenge ende mo feast. Ngende morore.
0: Aki abana toko rusinda cheto manene koranje toko onyere.
1: Ondo maeto mwana uri uri mwana uri po yako abwa tete busaya.
0: Bodi Cyrus.
1: Gakyo yo mumanyete.
0: O mwana uri I think imbonja Bodi Cyrus.
1: Cyrus yondanya.
0: Ondanya wo 001.
1: Okay.
0: Eh Cyrus yondanya 001 bagamanye to mwana uri.
1: Cyrus ndigeli mwana
0: uri. Gaki koranje Cyrus. Gaki gaki tika koseka koranje. Ndigeli mwana uri.
1: Toke ande tomate bi miaka yaye tera ikayo kunyi.
0: Na ando mwana uri na wana teno ne family eli ekwa guidance and counseling eli ndebono kyagro uri no mutando monene.
1: Kinyi sari mwana uri ari rete.
0: Ya ya ego seri njamo age tobe. Bobe pe.
1: Mwana uri lakini poi nera nakore tamagoso.
0: poigo tenere no mwana
1: kuira ngora
0: poigo tenere no mwana ora nyore bonsi bare umano tari miaka 12
1: umano
0: na 11 ya manaeni bono bonsi ne bi mwana meanwhile bona kikitote bidi muibori higa higogo tora madam ne tiro gotia na abana okulinda mbati bagende kunywa busomo gebe
1: mwango bana bate bate bachiete
0: hata staki kujwa hata staki kujwa togende kebago Akiwa mwili tuatande gire.
1: Minu wali na umirante na nyabuti muamba.
0: Onye karibu ya.
1: Eee, na otu wali ngenere agantevi ngukua. Na otu wali ngenere chumamosi.
0: Eee.
1: Agantevi rende ngukua. Nidididi totikane tena ayali.
0: Eee.
1: Ni umirante na nyabuti.
0: Bono kakika kina natika koseka. Ayana makweli. Napo manoli ya tebete. Kakika kite koseka yana makweli. Ni ukweli. Mtota natoka liana. Na wate timbo ntari. Ndigeli
1: mwano yu aye. Ndigeli namba ya ayo.
0: Omwanoli. Nibo ntari kanatoka.
1: Yes.
0: Atebete kakika aki. Tika koseka. Ayana makweli. Yani omone natokonye. Because why? Okolingina kinga ibona. Baibuli bache tokoligia. Omwanoli. Bono baka genda baka chuko. Nande gabu ate 50.
1: Eya gateba kagule yata.
0: Eya kagule yata.
1: Mama ateba na 20 ya yata.
0: 20 nere yore kolera. Kwenye mbaramwa. Tainyo le tinga nere nanyote yata ati. Ah. Lakini kakia panaba. Oma nene kora anchoto konye. Oh, boy ni muzee. Boy si mutoto. Haya wanasema boy ni muzee. Mimi nafikiri boy ni mutoto.
1: Kwa nabwana taimu kerugwe getambo kerugwe.
0: Ya yebi mwane vyo simwente kori gigu. Omwane na wante kori gigu. Na hali seba nyote busomo kebe.
1: Eh,
0: oyoba onete busomo kebe. Nena na wante kori gigu.
1: Wata iba ntumere kontakti.
0: Teaturali sairasi. Kwe? Tide keme nongebele na kianda chinsa ninye tia wano mambio motegereli. Aiga 0724-256504 kwa 0733-332236 na otoleke bago kaki kaki yonde tiga goseka
1: kaki kaki poi
0: bo tiga poi
2: kemanyi mogosoro na mojo koruri wokinyi kemanyi mogosoro natura kwa nga wadibola kemanyi mogosoro sa umenye tena bwana mangana siyasa aja kire wocha kwenye kogenda higa umenye tebi ntumbira bantu bago kora Krokeno munta hako kendo nya kwa abantu chibesa munta kana krokeno nya kubaka so munta kana nya kubachi promise richo bolimo umaitena na abantu wika bara sigete barosa nubo kimanye bwo munta injiro munta ranya gucho nya gati abantu kyang umaiti bintu biro munta kanya kwa abantu nya ko unya unya kulisi ri abantu abantu wika bara sigete barosa ibunda sinale wika yatanga ekiagara ningi na ngaini rumono ibintu bine na te bibuga so krokeno munta kanya kwa abantu chira chitali Bueno, natura rakwana ngantu bate kategori yabantu gete batabwa ati masikani ya sabantu. Kabisa umuntu bate masikani. Umuntu agocha sabantu bale, umuntu rarata bango wake. Abantu bari gose namatanga bale. Ayo utege to kwano sabe chikura. Lakini ubu bwate 500. Abantu mbara abachangire mu chango barure none 1100. Na bakirete. Umuntu manya kagana mutu ari yo kanga bona atage takwane point ngango wandale. Oru 500 umenya gukwana Omenya kuchuka na matanga kusensita. Ie bwana ntuma itenkwe liyo lakini mwale ya ntokero kwe boliga. Nambe ya mwale kendo soko soka na bantu. Kusaka kendo mwondo cha na 500. Aba mwuranji laka yondo bachiri buisano. Wano kwa mwale kuboli nga. Nambe ya mwale orente liyogi. Orente liyoroche. Aba ntuma abankimanyi. Aba ntuma andembali ba wocha sime yiga yao. Wama nyakuche nga nkende ba wocha nga chuka wakonya wale lakiri umani wa mangana. Mbara uba kuragiri na matanga yu. Chukuruli wakinye kini wa sama sama nukumu tabichi. Tabichi na masama na sama ni molito. Kemanyi Mogosoro.
3: Lero obogima nigo borobo konke gima. Kereve kere shiringi obugate nigo lazima ekore ega asie nyinge. Eva ino mwana funzi, eva ino mwana biashara, eva ino mwana boda boda. Bono iga obogima buwa kongire nigo take tonyo ora mange asebe siri obugate. Na kieko rabono Safaricom bakolente ire pata mo. Yani bako tebya nga tumewe siri iria ilinde onyore obonge nobuari mokuru ase Safaricom. Eve nga data bando sukugora, eve ne mpeso ugotumia obogima buwa ubuwa kila rituko mwanchomo tekeriri. Bono nigo obogo Nyora mange mono kuruwa si Safaricom Tegera omuro milio boka boka Kuruwa chinse kumine mpaka chinse inye nomongi na Petro Nilagetena Na Vincent Babu Togotevia mange inga kioko nyora mange kuruwa ase Safaricom